0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais namin kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng Haming Himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
3: The breadwinner is my mom. So, since I am the 8th, medyo mahirap ang buhay. Kasi nanay ko lang ang nagtatrabaho. Ang nanay ko namatay 54. Natapos ang project niya, hindi natuloy, 54. Sabi ko, itutuloy ko ang legacy ng inang ko. Nag-emotional ako sa pagbubukas nito. Sabi ko kasi, I will offer this place sa legacy ng nanay ko.
2: Ngayong Mother's Day, kwento ng isang Filipino chef sa Australia na nagtayo ng restaurant para sa alaala ng kanyang namayapang ina. Pakinggan natin.
4: It's so nice to be back in Melbourne. I almost forgot how cold it gets even before the onset of winter. But it's so lovely, heartwarming to see all the Filipino community come together again.
2: At panayam kay retired Congen Maria Lourdes Salcedo matapos ang kanyang serbisyo sa consulate sa Melbourne at pagbabahagi ng kanyang bagong aklat na may kinalaman sa karanasan ng isang ina, tutukan. Samahan niyo ako Martin Tuanyo para sa iba't ibang storya at impormasyon ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga may init na balita. Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, ikasampu ng Mayo taong 2026. Supply ng petrolyo sa Australia nananatiling sapat sa gitna ng kaguluhan sa Middle East ayon sa federal na pamahalaan. New South Wales, paiikliin ang visa ng gun license mula 5 taon hanggang 2 taon. At komunidad ng mga Pilipino sa Western Australia nagtipon upang ipagdiwang ang 80th anibersaryo ng Philippines-Australia diplomatic relations. Para sa mga detalye, ayon sa federal na pamahalaan ng Australia, nananatiling sapat ang supply ng petrolyo sa bansa kahit may patuloy na kaguluhan sa Middle East at mga pangamba sa pandaigdigang supply chain. Sinabi ni Chris Bowen na may mahigit 4.5 bilyong litro ng petrolyo na nakatakdang dumating sa Australia sa loob ng susunod na 1 buwan. Mas mataas ito ng 0.5 bilyong litro kumpara noong nakaraang linggo. Idinagdag pa niya na may 55 barko na may kargang fuel na kasalukuyang papunta sa Australia habang may nakareserba rin ang bansa na jet fuel na sapat para sa 29 na araw.
5: We have 2.3 billion liters worth of diesel contracted to be delivered over the next 4 weeks, 783 million liters of petrol, 450 million liters of jet fuel, and 940 million liters of oil.
2: Dagdag ni Bowen na magtatatag din ng pamahalaan ng isang federal na strategic fuel reserve upang mas maging handa ang Australia sa mga posibleng pandaigdigang krisis sa hinaharap. Samantala, maghihigpit ang pamahalaan ng New South Wales.

ayos sa mga batas tungkol sa baril at isa sa ilalim sa malaking pagbabago ang firearms registry ng Estado matapos ang pag-atake sa Bondi noong nakaraang taon. Gagastos ang pamahalaan ni Mintz ng halos 40 milyong dolyar para sa pagdagdag ng mga tauhan, pag-upgrade ng mga sistema at pagsasagawa ng kumpletong audit ng mga kasalukuyang lisensya ng baril. Paiikliin ang visa ng gun license mula 5 taon hanggang 2 taon kasabay ng mas mahigpit na background checks at mga bagong limitasyon sa dami ng baril na maaaring pagmamay-ari ng isang tao. Nailagay sa masusing pagsusuri ang firearms registry batapos lumabas na nabigyan ng firearms license ang salarin sa pag-atake sa Bondi. Pumunta naman ang pinuno ng World Health Organization sa isla ng Tenerife noong Sabado upang tumulong sa pagkoordina ng mga espesyal na flight para mailikas sa mga pasahero ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus. Sinamahan ni Tedros Adhanom ang mga health at interior ministers ng Spain sa isang command post upang tumulong sa koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, health control at mga nakaplanong surveillance at response protocols. 3 pasahero

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Sa iba pang balita, nanalo si David Farley ng federal by-election sa Farrer sa timog ng New South Wales at siya ang kauna-unahang kandidatong hindi mula sa coalition na nanalo sa nasabing electorate mula nang itatag ito ng 1949. Dinalo ni Farley si Michelle Millthorpe matapos piliin ang Australian Labor Party na hindi na lumahok sa halalan. Habang nabigong makapasok sa huling bilangan ang Liberal Party of Australia at National Party of Australia. Matagal nang hawak ng coalition ang malawak na regional electorate na ito at pinakahuling kinatawan nito si Susan Lee na nagbitiw na mas maaga ngayong taon matapos matalo sa laban para sa liderato ng Liberal Party kay Angus Taylor. Sa pagharap niya sa mga taga-suporta noong Sabado ng gabi, sinabi ni Farley na ang resulta ay isang mahalagang turning point para sa One Nation. Balita naman sa ating komunidad sa Australia. Nagtipon ang komunidad ng mga Pilipino sa Western Australia kung saan mahigit 5,000 katao ang dumalo sa Forest Place upang ipagdiwang ang makasaysayang ikalumpung anibersaryo ng Philippines-Australia Diplomatic Relations. Ang 12 oras sa pagdiriwang na inorganisa ni na Melissa D. Aguasa at ang iba't ibang lokal na grupo ay nagtampok ng mga Santa Cruzan procession, masasayang mga karaoke at masisiglang Filipino-Australian hip-hop performances na kaisa rin ang mga pamilya sa mga tradisyonal na laro at dinagsa ang mga food stall na naghain ng mga authentic Filipino food at nagpakita ng yaman ng kulturang Pilipino at pagkakaisa ng mga komunidad. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, bahagyang uulan sa Melbourne at 17, posibleng umulan sa Newcastle at 22. Mahangin ang Linggo sa Cairns at 26, maulap sa Adelaide at 19, bahagyang maulap sa mga sumusunod. Wollongong at 21, Sydney at 23, Brisbane at 25, habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 25, Hobart at 18, Canberra at 21, at sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin at www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!

0: Linggo na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at na-enjoy gumamit ngayon ng SBS Audio app. O baka kayo nakikinig sa aming website www.sbs.com.au/filipino. Sa Digital TV Channel 302 tayo ay napapakinggan din dyan. At kahit sa SBS On Demand Live o kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Mother's Day, May 10, 2026. Kahit anuman po ang inyong mga ginagawa, sana laging kasama ang SBS Filipino sa inyong listahan tuwing umaga kung saan pagsasaluhan po natin muli ang masasayang kwentuhan para sa mga Pilipino dito sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang inyong makakasama ng halos isang oras dito sa programa. At Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga tumatayong ina sa kanilang pamilya. Binabati natin ang lahat ng mga nanay, mama, mommy, moms at lola. Hola. Salamat po sa walang sawang pagmamahal, syempre, at pagsasakripisyo at lakas na binibigay sa ating pamilya at ang pagiging ilaw ng tahanan. Isa po itong araw para iparamdam natin ang pagmamahal at pagsasalamat sa kanila. Hindi lang salita, kundi pati rin sa mga maliliit na gawa ng ating pagmamahal. Kaya itreat sila, bigyan ng bulaklak, o kaya naman tayo na ang gumawa ng mga gawaing bahay para sa araw na ito. At syempre, Happy Mother's Day po sa mga nanay din sa ating team sa SBS Filipino. Happy Mother's Day kay Maridel Martinez, kay Nick Rigre, Gregorio, Annalyn Violata, Sheila Joy Labrador, Claudette Centeno at sa lahat ng mga nanay din ng SBS Filipino team members at sa lahat po muli ng mga nanay. Happy, happy Mother's Day. At maaari rin kayong makisali sa ating kwentuhan ngayong umaga katulad ng sino ba ang babaeng inspirasyon ninyo sa buhay at bakit sila ang naging inspirasyon nyo, o kaya ano ba ang mga pinaka hindi ninyo makakalimutang mga moments kasama ang inyong mga ina. Pwede nyo yan i-share sa amin at pag-uusapan natin yan sa ating social media pages. Tayo ay nasa Facebook at Instagram pages, SBS Filipino sa Facebook at SBS Filipino naman sa ating Instagram pages. At sa patuloy na pagdiriwang ng ng Mother's Day ngayong Linggo, sa espesyal na okasyon pong ito ay kilalanin natin ang isang Pinoy entrepreneur na nagtayo ng sariling Filipino restaurant sa Sydney at bilang handog sa kanyang yumaong ina na mula sa bataan. Ito po ay kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagsisikap na naging inspirasyon sa pagbuo ng kanyang negosyo at patuloy na nagdadala ng lasa at kulturang Pilipino sa komunidad sa Australia habang inaalala ang kanyang ina. Narito po ang kwento hatid ni Sheila Joy Labrador.
1: The breadwinner is my mom. So, since I am the 8th, medyo mahirap ang buhay. Kasi nanay ko lang ang nagtatrabaho ng... Ang nanay ko ay chef. Ang tatay ko, yung pinaka-cook niya. So they are partner sa negosyo. Tapos medyo bumagsak yung kabuhayan kasi nga nagkasakit yung nanay ko. Bakit? Ba't ito nangyari sa nanay ko? So syempre, wala kang magawa. Pero nung buwan. Hanggang sa bumagsak ang nanay na kasi may diabetes siya. Na-diagnose ang kidney. Kailangan pupunta ng Maynila. Walang pera. Ibebenta lang ibang property.
2: Emosyonal na ibinahagi ni Chef Manuel Malikdim mula Sydney ang madamdaming tagpo sa kanyang buhay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanya para gawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para mapagtagumpayan ang anumang larangan na kanyang tahakin dahil sa kanyang pagmamahal sa pamilya at sariling ina. Siya ay tubong Kaparangan Urani Bataan. Sa murang edad, natuto siyang magsakripisyo para sa pamilya. Sa pagbabaliktanaw nga nito sa 10 magkakapatid, bilang pang-8, naatasan siyang mag-alaga sa may kapansanang kapatid na babae.
1: Sa 10 magkakapatid, ako yung naiiwan lagi sa bahay. Kasi siyempre, mga iba may mga edad na, nag-aaral, ibang trabaho na. Tapos ako naiiwan ako sa kapatid kong cerebral palsy. Ako lang ang tumitingin sa kapatid ko. Nakakapaglaro naman ako sa daan, nakakapakapit bahay ako. Ba't hindi ka

0: Wala ng ibang mga naglalaro sa daan na maghapon talaga ng araw, di ba? Wala namang Facebook, wala namang gadget ng araw. Talagang laro lang talaga sa daan eh. Ako, may limit kasi kailangan kong bumalik ng bahay to look after my sister.
1: Aminado si Chef. Pilit niyang iniintindi ang mga nangyayari sa araw-araw. Lalo't kapatid niya ang nangangailangan. Kaya kahit nasa primary school pa lang ito, pasan na niya ang malaking responsibilidad.
0: Ang ginawa ko na lang noon is to normalize the situation.
2: Mm-hmm.
0: I never thought na mahirap yung nangyayari sa akin noon. Ang akala ko normal na pagkagising ko na umaga, basang-basa ako ng ihi ng kapatid ko kasi natabi kami nagtutulog. Natutulog lang kami sa folding bed. So sa umaga, kailangan kong gumising ng maaga, siguro mga 6 para magpuno ng tubig sa bahay. Tapos magluluto kasi akong naiiwan. Tapos maghihimay ako ng pagkain kasi usually pagkain sa probinsya, lalo na kami malapit kami sa dagat. Usually pani-isda. Paksiw. So syempre paghihimay mo 'yan, itatagalin mo yung tinik sa laman. Tapos lalabog din sa kanin, papakainin ko muna 'yung kapatid ko. Iaayos ko na siya. Paglilinis ako, lilinisin ko yung pinag-iihan niya sa baba, yung teras, tapos papasok na ako. Pag pumasok ako sa elementary, pag recess namin, malapit lang sa school, uuwi ako. Instead na magmimerienda ako, magmimerienda kami sabay ng kapatid ko. Kung ano yung pagkaisan sa bahay, kakainin namin pareho.
2: So attached tapos, kayo masyado?
0: Kasi hindi maiwasan eh. Kasi ako yung naiiwan. Ako yung nauutusan. So sa akin, parang naging... I don't want to say na obligasyon, parang naging responsibilidad ko siya.
1: Sa likod nito, alam ng chef, naghahanap buhay ang kanyang mga magulang, kaya dapat tumulong ito sa kahit anong paraan. Sa katunayan, laki ito sa palengke, kung saan maraming hawak na negosyo ang kanyang mga magulang.
0: May tindahan din ang nanay ko eh, tapos may kantina rin kami, may mga karinderya kami, maraming hawak ng nanay kong negosyo, puro pagkain. Lahat ng kami magkakapatid nagtutulong-tulong sa pagkain. Kasi actually, lumaki pa nga ako sa plaza eh. Alam mo yung plaza, may mga parang tindahan dyan sa gilid ng plaza. Kasi ginagawa yung potente. Doon ako natutulog sa ilalim ng counter, sa ilalim. So pag may mga digaton na, yung digaton, yung mga fish vendor, yung nag-aangkat ng isda mula sa Lubao, mula sa Orani, papuntang Lubao, Pampanga. Maririnig mo yan, maingay sa umaga. Nagigising na ako noon. So it's time for me to start helping my mom and then looking after my sister and then preparing myself going to school. Naging routine ko yan. Although nakakapaglaro naman ako dahil makulit ako eh. Bawal sa akin maglalabas, pero laro pa rin ako nalaro. Ang dami ko pa rin kaibigan.
2: Mm-hmm.
0: So ang karakter ko lang mula nung bata ako, mahilig ako makipagkaibigan.
1: Naging maganda ang takbo ng negosyo. Kaya naman, naranasan din nila ang maging maginhawa ang buhay. Subalit biglang nagbago ang lahat nang magkasakit ang kanyang ina noong nasa high school ito. Kaya nagtitinda siya ng kahit ano, mula bibingka, barbecue at fruit salad.
0: So ang sabi ng ina ko, hindi ka taong bibigyan ng baon, mag-isip ka ng bagay na pwede mong gawin para magkabaon ka. So nagtinda ako na sa malamig sa harap ng tindahan namin. So nagrarasyon ako sa mga munisipyo, sa mga rural bank, sa mga eskwela, sa mga faculty. Nag-deliver ako dyan. One time nga, nadulas ako eh. Nataob yung gulaman.
1: Hanggang sa unti-unti nang nawawala ang negosyo ng kanyang pamilya.
0: Laglag na yung inang ko. Naramdaman ko yung paghihirap hanggang sa naibenta yung mga tindahan. Hanggang sa ang tindahan naming dating malaki, ang ginagawa na lang ng inang kong prep area para sa palabok, ay kaprasong lamesa na lang. Tsaka ilaw na dilaw. Mm-hmm. Nandun siya sa sulok ng tindahan niya dahil pinupahan niya yung part ng tindahan niya sa ibang tao.
1: Sa edad na 16, naulila sa ina si Chef at dito na niya iginapang ang sarili sa pagnanais na maiba ang takbo ng kanyang buhay. Tumiskarte ito ng todo at nagtrabaho ng kahit ano. Naging waiter, nagbibenta ng pagkain, nagtatrabaho sa mga pabrika at naging modelo. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nagturo ito sa kanya na maging mas magpursige at matatag sa lahat ng hamon.
0: Kailangan kong mag-aral. Ayokong manatili sa ganung buhay. Ayokong manatiling mahirap.
2: Mm-hmm.
0: Kasi naranasan ko naman maging maayos ng bata ako. So doon ako nangarap Nag-aaral ako sa probinsya, namasukan pa rin ako sa mga kamag-anak ko, tumutulong ako sa pagluluto. Lumulubas ako sa Maynila para mga lakal. Namimili ako ng mga pwede kong paninda sa school. Tapos, kailangan kong kumita. So, nagtitinda ako ng mga butong pakwan, butong kalabasa, mani, dilis, pusit, pulburon, yema. Nasa bag ko yan lahat. Bitinda ko sa mga klase ko yan. Yung mga klase ko, pag nagka-klase kami, parang nanonood-sini yan, lahat nagsisikain. Tapos, ma'am, luluwas po ako. May pabibili po ba kayo sa Divisoria? Yan. Bibili ako ng Caruso, bibili ako ng Dove, yung lampin, bibili ako ng clip ng nanganak, bibili ako ng percolator ng nanganak. Kasi yung kapatid ko may butik. So pag namimili siya, pinupuhunanan niya ako, inuwi ko sa probinsya. So to make the long story, ganun naging buhay ko.
1: Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ito ng kursong accounting at sabi niya malaking tulong dito ang kanyang pagsasayaw dahil natustusan nito ang kanyang pag-aaral. Ito na din ang nagbigay daan para makapasok ng trabaho sa bangko sa kanilang probinsya hanggang makarating ito sa bangko sa Maynila at napasok sa politika.
0: Kasi yung teacher ko sa PE, pinakilala ko sa mga may-ari ng bangko. Pagka magkakaroon ng event yung bangko, kahit sino sa mga bangko doon, tatawagin ako, babayaran ako, magtuturo ako ng sayaw. Hanggang sa nahawakan ko lahat ng managers sa buong Central Luzon, Rural Bank. Lahat yan, kilala ako, kilala ko lahat yan. Kilala ko niyan. Lahat yan nagbibigay sa akin ng tip eh. Pagka-graduate ko, pinasok, nag-apply ako sa kanya dyan. Natanggap ako general clerk, yung naggagawa ng mga new accounts. Nagtrabaho ako sa control analyst. Junior control sa BOCD sa control. So, I'm handling the accounts of Metrobank branches Region 1 to Region 3 plus CDO and Davao Region.
3: Oh, so nagpolitika ako.
0: May nagulak sa akin umabol ng konsihal.
3: Nanalo naman,
0: pero hindi po pwede kasi totoo namang may corruption.
1: Nabiguman si Manuel matapos mapasok ang politika. Hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang mga kakilala para makapasok sa negosyong may kinalaman sa pagkain. Hanggang sa pinagkatiwalaan siyang mamahala sa isang kantina sa isang malaking ospital. Hindi niya alam, ito na pala ang magiging daan para makapag-aral siya sa isang sikat na culinary school sa Pilipinas.
0: Total, may pinag-aralan ka naman. You know how to manage people. So, hinawakan ko yung nutrition and dietary department. Plus, may canteen yun. Sabi ko, bakit hindi ko i-upgrade yung sistema? Pero ayokong umarte nang hindi ako qualified. Dahil kumikita yung kantina ko, kasi anong nangyayari sa kantina, tinda ko, pag hindi naubos, pagkain na pasyente. Tapos, sabi ko, parang gusto ko maging qualified chef. So, nag-aral ako ngayon kay June Gonzalez sa Cafe Isabel.
3: Sa Center for Asian Culinary Studies.
0: Diyan nag-aaral yung mga big time na celebrity. Sumunod na batch sa akin sila Judy Ann.
1: Sa pagtatapos niya sa culinary school, napatunayan ni Manuel na ang turo ng kanyang ina sa kusina ay tunay ngang nananalaytay sa kanyang dugo.
0: Nung graduation, hindi mo ako mapapaupo. Kasi tatawagin si awardee, tatawagin si Manuel.
3: So babalik ka sa upuan mo,
0: tatawagin ka ulit.
2: So nag-excel ka ng sobra?
0: Ng sobra. Na hindi ko inaasahan. Kasi may training na ako sa nanay ko. Diba? May training na ako sa buong buhay ko. Nagtrabaho ako sa restaurant. Nagtrabaho ako sa resort. Marami kong pinagtrabaho ang resort. Trabaho ako sa Jollibee. Marami na akong hospitality ang dinaanan. Nagkikater kami, nagkikater ang pamilya ko. So, I know all these things. Alam ko na nagluluto na ako, sumasalang na ako. So, doon, sineryohan mo lang ako bilang para maging kusinero. So, na-upgrade lang yung level ko ng pagkaging kusinero. Dahil may mga natutunan akong ibang other cuisine. I have a very good life in the Philippines. Sikat na akong kusinero kasi nag-show chef ako sa mayayaman. Doon yung iimbitahan ka, private chef.
1: Pinagsabay ni Manuel ang kanyang pagiging executive chef sa isang ospital at pagtatrabaho sa isang malaki at sikat na hotel sa Pilipinas. 2007, napunta din siya sa Amerika para mag-training bilang pastry chef. Ngunit naniwala ito Iba talaga ang itinadhana ng Diyos sa kanya dahil Pebrero 2008, may alok na trabaho sa Australia bilang chef.
0: You will be sent according to what God's plan for you. Pagdating dito, naging head chef ako. Pagdating ko dito, 457 visa. Nagtrabaho ko dito for 4 years. Maganda ang naging performance ko sa Colombia. Kasi taon-taon nakaka-award ako eh.
3: Sa head chef.
0: Living in Australia, when I was starting, it's very hard. Very hard.
1: Bilang person of color at baguhan sa kumpanya, inamin ni Chef Manuel, naranasan din niya ang diskriminasyon. Pero ni minsan, hindi niya ito sinukuan.
0: Lalo kitang aakapin at mamahalin kapag ayaw mo sa akin. Lalo ko ipapakita sa'yo na dapat tanggapin mo ako dahil maswerte ka, tinitingnan kita. Kasi nga, doon nagsimula yung mantra ko. Mantra ko nung bata pa ako, it's a joy to serve. I am not only a friend, I do serve my friend.
1: Subalit, may isang malaking hamon na muntik na niyang sinukuan. Pero may plano ang Diyos sa kanyang buhay.
0: Nung nawalan ako ng kontrata, mapapaso ang visa ko, merong madilim na bagay na nangyari sa buhay ko. I'm about to commit suicide that time. Kasi ayoko nang umuwi. Wala akong naipon. Wala akong babalikan. Magtitinda na naman ba ako ng lugaw?
3: Divine intervention.
0: Meron akong kasama sa simbahan dito, dalawang mag-asawa. May kumakatok. Hello, Em. Sabi ko, bakit po? Alam mo na sa birthday sila. Nagyaya yung Tita Marta na pumunta sa bahay ko, sa apartment ko, nang hindi nila alam na abala ko. Sabi sa akin, o Em, hindi namin gusto yung dessert sa party. Gawa mo nga kaming sweet. Sabi niya, tawarin niyo po ako. Sabi ko, alam niyo, nung bago kayo kumatok, medyo patapos na ako dun eh. Ay, hindi namin alam ng Em kung bakit kami nagpunta rito. Basta naramdaman lang ko, sinama ko sa tito mo, pupunta tayo dito. Sabi ko, salamat sa Panginoon. So nakakita ako ng trabaho, ALH, Australian Leisure Hospitality. Eh sikat na yung sikat na. Lahat ng pinupunta ko, sumisikat kasi maganda ang luto ko, maganda ang lamb shank ko, sikat na sikat ang lamb shank ko. Sumisikat yung ano dahil sa pagkain. Ang restaurant, ang bistro, parang sumikat, kailangan pagkain na sarap. Sarap yan, sarap. Tapos mabait ang kusinero. Kailangan kinakausap yung kliyente. Magkakaroon ng magandang feedback. Magiging support mo yun sa kumpanya. Piniis ko yung lahat ng mga bagay na yon para sa makakuha ng PR. Kasi yung kumpanyang napasok ako, nagpo-provide ng sponsorship or PR.
1: Matapos ang madilim na tagpong iyon, lumabas ang permanent residency ni Chef Manuel at nagbago ang takbo ng kanyang karera. Nakapagturo siya sa Le Culinaire Hospitality Institute sa Sydney. Naging kampyon sa maraming cooking competition. Nag-aral hanggang maging food auditor dito sa Australia. Nagbukas din para sa kanya ang maraming oportunidad sa hospitality.
0: Doon na nagsimula yung mga hotel experience ko. Sa Hilton, sa Hyatt, different kinds of nursing home. Pag may magbubukas na nursing home, ako ang tinatawagan. Mga first, mga 5-star na yan. Hanggang sa ako na nagbukas ng Northern Beaches Hospital. Ako nagbukas ng Meadowbank Grove 5-star. Ako nagbukas ng Opal. Ako nagbukas ng R-Care. Ako na nagbukas ng marami. So specialization ko nursing home. Nagtrabaho din naman ako sa hotel pero hindi focus katulad na sa nursing home. Nag-set up ako ng mga cafe pero contractual lang yun.
1: Taong 2025, binuksan ni Chef Manuel Malikdim ang sarili niyang Filipino restaurant sa Atarmon, Sydney na alay niya sa kanyang namayapang ina. Nitong nakaraan, mas lalo itong nakilala matapos mag-viral sa social media ang kanyang vlog na umabot sa 1.5 million views. Dahilan para inamin niyang pagbutihin niya ang kalidad ng kanyang pagkain at mas mapatatag ang presensya ng kanyang negosyo sa lungsod.
0: Ang nanay ko namatay 54. Natapos ang project niya, hindi natuloy, 54. Sabi ko, itutuloy ko ang legacy ng inang ko. Nag-emotional ako sa pagbubukas nito. Sabi ko kasi, I will offer this place sa legacy ng nanay ko. Sa ipinagpakahirap niya sa buhay namin, sabi ko, ito yung bibigay kong trophy sa kanya. I can achieve something that she doesn't achieve. I will continue what she wants to happen in her life. To make her happy, that's what will I feel. Kapag na-achieve ko to, masaya ang inang ko.
1: Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet?

0: Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo muli. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina, nanay, mama, mami at mga tumatayong ina sa kani-kanilang mga pamilya. Saludo po kami sa inyong mga pinapakitang lakas at katatagan para sa inyong mga pamilya at salamat sa pagiging ilaw ng tahanan at ilaw ng pamilya. Paano nyo po ba isa-celebrate at paano nyo ipagdiriwang ang Mother's Day ngayong linggo? Maaari nyo ibahagi sa amin yan sa ating official social media pages, SBS Filipino sa Facebook at SBS Filipino naman sa ating Instagram page. Dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating programa. Ibinahagi ni retired Consul General Maria Lourdes Salcedo ang kwento ng kanyang ina at ng kanyang buhay sarili at ng kanyang sariling buhay sa kanyang aklat na My Mother Had 3 Mothers and 11 Children. Nakausap natin siya sa isinagawang book launch sa Philippine Consulate General sa Melbourne at mas pinalalim niya ang mga alaala at karanasan na bumuo sa kanyang pagkatao at sa kanya bilang isang akda. Narito po ang panayam hatid ni Maridel Martinez.
1: Congratulations, retired Consul General Odette Salcedo, at welcome back sa Melbourne.
2: Yeah. It's so nice to be back in Melbourne. I almost forgot how cold it gets. Even before the onset of winter, but it's

0: advertising.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Nagbabalik po ang SBS Filipino. Kasama pa rin si Martin Tuanyo. Maaari niyong muling balikan ang mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod sa www.sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app sa app o sa App Store o Google Store. Maaari rin pakinggan iyan sa aming website, bukod sa aming website at SBS Audio app sa Digital TV 302, at live rin tayo na mapapakinggan sa SBS Audio On Demand. At tayo ay nasa Spotify, Apple Music din, kaya naman, at sa YouTube. Kaya naman, balikan ng mga kwentong gusto nyong muling mapakinggan mula sa SBS Filipino. Nandiyan ang iba't iba nating mga programa. Usapang parental, trabaho, visa at iba pa, may paraan, healthy Pinoy lockdown, under Cuaderno, Pinoy in Australia, at marami pang iba. At iyan po ang isang oras ng puno-puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino sa Australia, lalong-lalo na para sa ating mga ina na nagse-celebrate ngayon ng Mother's Day. Samahan niyo muli kami bukas. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino. Muli po, Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina.

0: Janjian tahun minci nak cewa kute tak dah kute mau wa tau lup company hua baling gaming lawli plau shong ta je la yo ke tie nak je kute li lo mo tau yo lo company wa akatel no nak je baling gaming man wo pokemon shin sa aku ma lo mo tau lo company wa akatel nak je la wa ja system tau internet na je sa tong nak je la yo de look and connection manager na la ya ta sa to be ma lu computer lo la ya lu ka ku sa tam ma cha la ya lu wa jama ma ta ne na shi ta na na ya zo le ja ten ka ta lu au system ma ka ta ne shi ta ta na ten cha te chi yo ni da ma te wa ku wa da ta pa shu ta je ku ne te ku chi la au chi la bi spe na je ku te li wa chi la bi na te na ta le na pe na
1: a ka ka ha le na ka ne to nya ro na tasmania la
0: ei sinya sinya
1: che ta shina ka nya to and brisbane ka la tha ta na
0: ba nya to la nya che wa ye ocia che se un chote pe la ocia pe na je ku te chi la do brisbane na ta ku ne te ku chi la che ku te li ye ta i cha le nya ha te cop ge u ta ka mo wa ge wa wa ke sin au do a ye ku wa ta in do li ya i sa a chong da na che ku te o ku chi ne on ha le ge me la ku ya ta mo ha le le ja ge de chen na ha le ge me na na ti chua chua challenge pe chen na na na Kepelin jatuh nomor tahu itu company buat RSA security nanti tu nama ni yang tercuci nama yang aku ni cap lah ni aku luneng di sini awak bayi lewat tu isang sejelah mana itu company ni yang tahu sama bersuara lah nanti lemah belu office office nak kerja lah nanti betul pengalih kita kecil ni dah jawa aku kelin jadi tahu lah jadi aku hari dia awak contract sel nana kita full time lah nanti awak kelin mau contract tahu my look company who are spark solutions na la sai ha job of apographer some la the job how station no the case ma lo khacha in jai fa sima they were go on the pay ma to wo yi xiong contract the some la extend of jie xiong the lu chen da ga jie xiong de je la de na ju long ge jai je wa ji mo le chi la mo ye le ja contract na cho ta ga ta ni de le ji mo ye te la no je kuite cho ta
1: wa cho andar kya chalo ta chi te ka lo shi ha chi no dia
0: a olia
2: satang yo sbs halum hong cha ta don tu thursday to draw tang chung tu te no sunday to go it tang shen zo ne mon ta sa su ke o ka mlong ta pe mlong ho satang yo radio mlong ho digital tv mlong ho online la yo ho sbs radio application sbs mong
3: tao cha ra dan hung jong de chuo cha mo ba device dai se cheng tong jin da sbs.com.au/mong le ya download sbs audio app ta shi no download sbs audio app nu no te pim long tan tho te program ka nye chu tao dang na app store le ya google play ta shi no
1: So se za je ge su su cheng za o su le ba dong ye bo sa ge ru tian de de ge shi ting ye bo fi fa wo ka o su le ba zi neng je bo sa ge ru na jing ta dong ba yo mu gong de de ge shi de fi fa wo ka zuo chuo lu she yin li wan dai yo ma ge shi de fi fa wo ka xiong san ge zuo de north america la america ko de le si ye le ne ta ni popovich yo sa ge ru to coach na ti li mon dao zhan dao ye yo dao le wo tia yeng ya ta ya wa zo leng zo du no mo zhe ge ba ge zhe xian dao chang dao ya yeng ba xie dong zhong de xie you zhong ge tia li ya lu cha te zheng jing zhe bai de o su la ba zi neng de bo su ge ru tia lu zai wo du coach tony popovich yo dao la wo yi zhe ge zhe zhe xie niu han wo ne la wo ti zhong xue ge sai dao neng ge zo du neng wo zhe xie ge de o su la ba zi neng o mon de bo wo ka b na dai ndao jiao tu wo ke na la pa ri chi na ku lang de ni dao sa de yo sai leng de le de xin de zhong da yi zhe neng shi de wo zhen de ma si na de
4: I think due to those players that you're not sure of we're not sure of where they are physically and how they will be come the end of May maybe 70-80%
1: ku sai de de neng wo shi de na chang chi da pa mong chang zai xiao le le jie zhong le jia tian bo mo peng si yo chi da le le jie zhe le xia jiao le yi jiao feng bo ta sao lu chi ni du no jian de ti le

0: kenan Isra'ila ta kai harin.
1: Israel says it is targeting Hezbollah, accusing it of
0: Wakilin BBC yace Isra'ila ta ce tana harin Hezbollah ne wadda take zargi da saba yarjejeniyar zaman lafiya, amma galibi farar hula ake kashewa a har-haren nata. A matsayin martanin Hezbollah ta harba makaman roka da kananan jiragen sama marasa matuka na yaki zuwa arewacin Isra'ila da kuma akan sojojin Isra'ila da suka mamaye kudancin Lebanon. Isra'ila dai ta ce dakarunta na harin Hezbollah ne wadda mayakanta ke dirfafowa Isra'ila wadda kuma hakan ke zaman wata barazana a gare ta. Ta kuma ce tana daukan matakan takaita harin ya fada kan farar hula. Ana sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai sauka a babban birnin Kenya Nairobi a yau Lahadi, kasar da shugaban ke dauka a matsayin wata alama ta sabunta dangantaka tsakanin Afirka da Faransa. Mr. Macron zai yi tarika sannan da rana zai yi tare manema labarai tare da mai masaukin sa William Ruto, kuma zai sanya hannu a yarjejeniyoyi tsakanin Faransa da kamfanonin Kenya. A jiya Asabar shugaba Macron ya ziyarci Alexandria da ke Masar, inda ya kaddamar da harabar wata sabuwar jami'a, Sengo University of La Francophonie. Zai kammala ziyarar ta Afirka a ranar Laraba a Habasha. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke da tafa da su. Kusan wata guda kenan da aka samu fasinjan farko da ke wani jirgin ruwan fasinja na yawon bude idanu MV Honduras da ya rasa ransa sakamakon kamuwa da cutar nan ta hanta virus, inda yanzu dai jirgin ya kusa isa gabar ruwan da ke kusa da tsibirin Tenerife. An dai gagarumin shiri don tarbar jirgin tare da tallafa mutanen da ke cikin jirgin don mayar da su kasashen su. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
2: Ministan harkokin lafiya na Spaniya ya ce dakile yaduwar wannan nau'in cuta jan aiki ne kuma mai sarkakiya wanda ba a taba ganin sa ba a tarihi. Haka kuma ya ce da zarar jirgin ruwan ya iso tashar gabar ruwan za a ci gaba da killace jirgin ruwan. Dani yan sanda da masu ba da agajin gaggawa na Spaniya suka kafa manyan tantuna da hanyoyin shiga gabar ruwan na musamman danganin an takaita shige da ficen mutane. Hukumar lafiya ta kungiyar Turai ECDC ta ce dukkan waɗanda ke cikin jirgin ruwan da aka samu cutar ta hanta virus sun fi kowa hadarin kamuwa da cutar, da ya kamata a ba su kulawar kariya ta farko. Sai dai hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce kawo yanzu babu wani mutum daga cikin waɗanda ke cikin jirgin da suka nuna alamun kamuwa da cutar. Ko a jiya Asabar, ministan harkokin cikin gidan Burtaniya da Amurka da karin wasu kasashen Turai suka sanar da aikewa da jiragen su. Haka kuma jiragen sama na duba marasa lafiya za su kasance a cikin shirin kota kwana. Idan aka samu buƙatar killace wani da ake zargi ya kamu da cutar, za a ɗauko fasinjojin zuwa kan tsandauri ne rukuni-rukuni, sannan a kai su zuwa filayen jirgin sama don mayar da su gidajen su.
0: A shehu Dokaji kenan da wannan rahoto. To sai kuma Najeriya, inda jam'iyyar hamayya ta NDC ta gudanar da babban taron ta a babban birnin tarayya Abuja, inda ta yanke shawarar mika takarar kujerar shugaban kasa ga shiyar kudancin kasar a zabe mai zuwa na 2027 domin yin wa'adin mulki daya na tsawon shekara hudu, daga nan a mayar da takarar mukamin na shugaban kasa zuwa yankin arewa. Wannan da ya samu amincewar shugabannin jam'iyyar da magoya bayan su suka ce tsarin yayi domin samar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa da tabbatar da adalci a tsarin demokradiyya da kuma kokarin ganin ana dama da kowa a fagen siyasar Najeriya. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
3: Babban taron na jam'iyyar adawa ta NDC, wanda shine irin sa na farko tun kafuwarta, ya sami halartar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour a zaben shekara ta 2023, Mr. Peter Obi, da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, da shugaban jam'iyyar Henry Sirike Dixon, da sauran kusoshi da 'ya'yan jam'iyyar da dama. Dr. Yunusa Tanko, jagoran kungiyar magoya bayan Mr. Peter Obi, ya ce a ƙarshen taron an cimma muhimman yarjejeniyoyi guda uku.
4: Gida ta yadda cewa za ta mai da tutar zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar ta kudancin Najeriya, mataimaki kuma zai shigo daga arewacin Najeriya. Kuma shekara hudu nan gaba, in za a sake neman zaɓe, za a dawo da tutar a arewacin Najeriya, sannan mataimaki ya zama kudancin Najeriya. Na biyu, an yi yarjejeniya a cewar wannan shugabanni da suke jagorancin jam'iyyar yanzu an maida su a matsayinsu na shugabanni wanda za su ci gaba da jagoran tafiyar har lokacin da aka gama wannan dabarwa na siyasar zaɓe na 2027.

0: bakwai. Na uku shine an yi gyare-gyare a cikin kundin tsarin mulkin ita jam'iyyar a sashoshi gaban guda biyu ko uku hakan nan. An riga an tambaye gida, gida sun amince 100%.
1: To kuma ba kwa jin cewar bayan shekara hudun da dan kudu zai yi mai yiwuwa ya ce bari ya yi tazarce shekara takwas?
0: Ai ba zai yiwu ba tunda abinda aka yi rajejeniya aka yadda da shi shenan a rubuce kuma jam'iyya ta amince so saboda haka Mr. Peter Obipa ya riga ya dauki alƙawari kuma zai cika insha Allah shekara hudun nan kacal idan zai yi kuma ina tabbatar muku Allah yadda muna tunanin cewa shekara hudun nan idan ya yi ta zai yi kokari ya tabbatar cewa ya fidda ɗan uwansa Ibo kunya daga wannan tunanin cewa kila in suka samu mulki za su raba ƙasa to kila wani lokacin ne ya zo da za su nuna bujintansu da kokarinsu da iyawansu ta kwato ƙasar nan a cikin wani hali da take ciki na yanzu da taimakon kuma shi tsohon gwamnan Kano Injiniya Rabi'u Musa Kwankus.
1: To kenan an tabbatar da su ne 'yan takarar jam'iyyar na shugaban ƙasa?
0: To a yanzu dai kan insha Allahu su muke hanga.
1: Shi ma ɓangaren tafiyar kwankwasiya na sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce kowa ya bi kamar yadda mai magana da yawun tafiyar Dr. Habib Salim Lemo ya bayyana.
2: An amince da wannan kuduri domin babban burin shi ne dukkan abin da za a yi ya zamanto an samar da zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar baki ɗaya. Kuma kamar yadda ka sani shi wannan lissafi ana ganin ko shi kansa shugaban ƙasar da ya ce kai a yanzu suna dogara da cewar General Muhammadu Buhari ya yi shekara takwas ne akan kujerar mulki kafin mulkin ya koma hannunsu a kudu. So suna ganin kamar shi ne ya fi zama adalci wanda mu kuma mun yarda cewar in wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara kawo haɗin kan Najeriya da kuma samun damar da demokaradiyya ita kanta ta ɗore to gaskiya wannan kudirin gaba ɗaya mu mun yarda da shi mun aminta da shi kuma za mu yi.
1: Masu sharhi kan lamuran siyasar Najeriya dai sun yi tsokaci cewa ya zama wajibi shugabanni da sauran 'ya'yan wannan jam'iyya ta NDC su bi matakan duk da suka kamata don kaucewa ɓallar rikicin cikin gida wanda ka iya taɗiya waɗannan shirye-shirye da suka yi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: Tare yanzu muna Najeriya inda anan kungiyar 'yan fansho ta ƙasa ce ta sabunta kiran da take yi akan gwamnatocin ƙasar su yi ƙari kan kuɗaɗen fansho da suke biyan 'ya'yanta. Sakamakon sun yi kiran ne dai sakamakon yadda har yanzu jihohi da dama ba su yi ƙarin a zo a gani ba na kuɗaɗen fanshon. Inda wasu jihohin ke biyan naira 1,800 ma ga mambobinta. Kungiyar ta kuma ƙalubalanci wa wata sabuwar kungiyar 'yan fansho rijista wadda ta ce kafata ya saba ka'ida. Hudu Baba Abdullahi, shugaban rashin jihar Nasara na kungiyar 'yan fanshon ta Najeriya wato Nigerian Union of Pensioners, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed har yi wayo.
4: Shi wannan ƙarin da yake magana a kai ya samu ne a dalilin ƙarin kuɗin albashin da aka yi wa ma'aikata na 70,000 da aka yi wa ma'aikata. A dalilin haka sai mai girma shugaban ƙasa ya ce dukkan ɗan fenshon da ke ƙasar nan na jihohi a ƙara musu 32,000 a kan abin da suke karɓa. Daga nan kuma sai Salary and Wages Commission suka fidda circular na musamman suka tura wa jihohi baki ɗaya. Shi ya sa aka ce kowane jiha ya ba da wannan 32,000 ɗin da za a ƙara ma kowane ma'aikaci tun kowane ɗan fenshon a ƙasar nan. Waɗansu jihohi sun awatar, waɗansu ba su awatar ba, amma waɗansu sun ƙara 15,000 a negotiation suka yi, waɗansu kuma suka ƙara 20,000 a yarjejeniya da aka yi. Wannan umarnin shi ne aka zauna aka yi yarjejeniya da waɗansu jihohi a kan su ba za su iya ba da 32,000 ɗin nan ba. Shi ne waɗansu aka samu yarjejeniya, waɗansu sun ce su ba da 20, waɗansu 10 ma suka ce za su bayar. Abin da za ka lura ba, wasu jihohi ɗin za ka ga mafi ƙanƙantar fenshon bai wuce 5,000 ba. A kudu kuma wasu ma suna karɓa 1,800 a wata. To in ka ƙara mishi 32,000 ka ga zai karɓi nawa kenan, 35,000 kenan kacal. Amma kamar nawa jihar kuma mafi ƙanƙantar 5,000 ne jihar Nasara.
1: To yanzu ya kuke so a yi kenan?
4: Kowane state su yi ƙoƙari su ayatar da wannan umarnin da aka ba su, saboda 'yan fenshon su samu walwala dangane da irin halin da ake ciki na rayuwa a ƙasar nan. Dama kuma wannan ƙarin ɗin yana na kundin tsarin mulkin ƙasar nan wadda section 2010 a cikin baka uku ya ce za a ƙara fenshon bayan kowane shekara 5 ko kuma an samu ƙarin albashi na ma'aikata.

0: sunayen fensho ya kamata musu kari. To kaga an ce constitution kuma duk wani gona ko wane ne ya riga ya rantsa cewa zai defending constitution na kasar nan. To da haka shi yasa kamata su aiwatar da wannan yarjejeniyar da aka tsaima.
1: To kuna wannan batu sai ga wata sabuwar kungiya ta ƴan fensho ta bullo a Najeriya.
0: Yana daya daga cikin makasudin mitin da muka yi a Kaduna. Dalilin mitin nan kuwa shine ya zama emergency mitin ne. Wannan wanda ya zo ya kafa wannan sabuwar kungiya din nan daga Benue State yake. Kuma ya nemi shugabancin kungiyarmu na Benue bai samu galaba ba. Dangane da wannan sai haɗa kai da wayansu aka yi wannan registration. Registration nan ba ya shi bisa ka'ida ba. Saboda haka in ka tattauna ka san in ya gagara ba abin da za a yi sai da garzaya kotu. Kotu ne kuma za ta bambanta aya da duwatsu.
2: Shugaban kungiyar ƴan fansho ta Najeriya kenan reshen jihar Nasarawa Hudu Baba Abdullahi. To yanzu agogonmu na nuna cewa ƙarfe 7 ne na safe, saura minti 15 a Bulango da ke jihar Jigawa Najeriya, haka kuma yake a Bulango da ke Kamaru. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dimu-dimunsu. Sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. A farkon shirin an ji cewa hukumar kula da lafiyar jama'a ta tarayyar Turai ta ce duk wanda yake cikin wani jirgin ruwan fasinja da ke cutar aka samu kwayar cutar nan ta hanta virus, to ana daukan shi a matsayin wanda zai iya yada ta. To yanzu kuma sai filin taba kidi taba karatu.
3: Tarun da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria.
2: To jama'a, da fatan za a mana gafara, bari mu fara, ban fara gabatar da wannan ba, inda a yau a maimakon filin na taba kidi taba karatu za mu kawo muku rahoto ne na musamman game da taron da aka yi kan rayuwar shahararren mawakin damben nan marigayi Muhammad Bawa dan Anace yar tsakuwa. A makonnin baya ne dai cibiyar nazarin harshen Hausa ta Jami'ar Usmani Danfodiyo da ke Sokoto ta shirya wani babban taron ƙasa da ƙasa kan nazarin waƙoƙin maza da tarihin shahararren mawaƙin nan da suka hada da wato Noma da Dambe da kuma Kokawa. Kimanin manazarta 100 ne dai suka halarci taron daga jami'o'i da cibiyoyin bincike da nazarin harshen Hausa a Najeriya da makwabtan ƙasashe. Akwai manazartan da suka bayyana waƙoƙinsa a matsayin waɗanda suka bayar da gudunmawa a fannin motsa jiki da ma kiwon lafiya a maimakon na noma da damba kawai. Zubair Ahmad ya halarci taron, ga kuma taron a wato rahoton da ya haɗa mana.
3: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria da Jami'ar Dutse Makatsina da ta Maiduguri da Jami'ar Jihar Sokoto, har ma daga Jamhuriyar Nijar an samu halarta da suka gabatar da makaloli daban-daban akan waƙoƙin makaɗa Bawa dan Anace. An haifi Muhammadu Bawa dan Anace Gandi a shekarar 1901. Inda ya rasu a shekarar 1986, yana da shekaru 85 a duniya. Profesa Salisu Ahmad ya kasai, shugaban cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo, shine jagoran taron na ƙasa da ƙasa akan waƙoƙin makaɗa Bawa dan Anace.
4: An samu halarta na masana kuma daga sassa daban-daban, sannan kuma sun bayar da gudunmawa a fannoni daban-daban, musamman fannonin nan guda hudu da muke da suna Hausa: bangaren harshe da adabi da al'ada. Dukkanin su waɗannan fannoni an same su a cikin gudunmawa ta wannan mashahurin mawaƙi. Shi harshe, kamar da muka saba, abu ne mai rai wanda kuma yana da buƙatar a riƙa kulawa da shi. Irin wannan gudunmawa da suka bayar ita take taimakawa harshen yana rayuwa. So da haka su mawaƙa su ne kamar wanda suke masu adanawa. Za ka cewa suna adana tarihi, suna adana harshe, suna adana al'adu, da adabin al'umma wadannan abubuwa inda duk ya zama to ba a kula su sai ga ci an samu matsala dan ana ce kamar sauran mawaka kwatankwashin sa a cikin wakokin sa an samu wadannan bangarori an yi musu adalci an ba da gudunmawa daban-daban
5: kamar su wadannan makalu da aka gabatar akwai wani mataki na gaba da za a yi doka game da su
4: a irin wannan taro in an yi shi ba iyakar sa nan ba wadannan makalu da aka gabatar za mu tace su in mun tace su za mu buga a matsayin littafi ta yanda da dalibai da malamai da masu bincike da masu nazarce-nazarce za su ƙara waiwayarsu a kowane lokaci suke so
5: shahararren makadin na Dambe ya taka gagarumin rawa wajen zuga da kamban modan da yake yi wa waka ya kuma shuhura a wakokin sa da suka fi mayar da hankali kan noma da Dambe da kokawa wadanda aka fi sani da wakokin maza wasu daga wakokin sa sun hada da wakar shago da ta Ado dan kore da Audu kai kadai gayya da mai gidan gona wato ta Garba na godi da wakar musabce da sauran su
6: mai buku kama da azaza da abduga da kuru farin da annana hausa duka farin da

0: To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Niger. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. Yanzu kuma sai filin taba kidi taba karatu inda a yau zamu kawo muku rahoto na musamman game da taron da aka yi kan rayuwar shahararren mawakin damben nan marigayi Muhammad Bawa dan Anaci Yarzakuwa. A makonnin bayan ne da yi cibiyar nazarin harshen Hausa ta Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ta shirya wani babban taron kasa da kasa kan nazarin wakokin maza da tarihin shahararren mawakin da suka hada da Nanuma da Damben da Dambe da kuma Kokowa. Akwai manazarta da suka bayyana wakokin nasa a matsayin waɗanda suka bayar da gudunmawa a fannonin motsa jiki da ma kiwon lafiya a maimakon na noma da dambe. Zubairu Ahmad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usmanu Danfodio da Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria da Jami'ar Dutse Makatsina da ta Maiduguri da Jami'ar Jihar Sokoto har ma daga Jamhuriyar Nijar an samu halarta da suka gabatar da makaloli daban-daban akan wakokin makaɗa Bawa dan Anaci. An haifi Muhammadu Bawa dan Anaci Gandi a shekarar 1901 inda ya rasu a shekarar 1986 yana da shekaru 85 a duniya. Professor Salisu Ahmad ya kasai shugaban cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usmanu Danfodio shine jagoran taron na kasa da kasa akan wakokin makaɗa Bawa dan Anaci.
2: An samu halarta na masana kuma daga sassa daban-daban, sannan kuma sun bayar da gudunmawa a fannoni daban-daban, musamman fannonin nan guda hudu da muke da suna Hausa: bangaren harshe da adabi da al'ada. Dukkanin su waɗannan fannoni an same su a cikin gudunmawa ta wannan mashahurin mawaki. Shi harshe kamar da muka saba abu ne mai rai wanda kuma yana da buƙatar a riƙa kulawa da shi. Irin wannan gudunmawa da suka bayar ita take taimakawa harshen yana rayuwa. So da haka su mawaka su ne kamar wanda suke masu adanawa. Za ka ga cewa suna adana tarihi, suna adana harshe, suna adana al'adu da adabin al'umma. Waɗannan abubuwa inda duk ya zama to ba a kula su sai ga ci an samu matsala. Dan Anaci kamar sauran mawaka kwatankwashinsa a cikin waƙoƙinsa an samu waɗannan ɓangarori, an yi musu adalci, an ba da gudunmawa daban-daban.
1: Kamar su waɗannan muƙalu da aka gabatar, akwai wani mataki na gaba da za a ɗauka game da su?
2: A irin wannan taro in an yi shi ba iyakarsa nan ba. Waɗannan muƙalu da aka gabatar za mu tace su, in mun tace su za mu buga a matsayin littafi ta yanda da ɗalibai da malamai da masu bincike da masu nazarce-nazarce za su ƙara waiwayarsu a kowane lokaci suke so.
1: Shahararren makaɗin na Dambe ya taka gagarumar rawa wajen zuga da kamban waɗanda yake yi wa waƙa. Ya kuma shuhura a waƙoƙinsa da suka fi mayar da hankali kan noma da dambe da kokawa, waɗanda aka fi sani da waƙoƙin maza. Wasu daga waƙoƙinsa sun haɗa da waƙar Shago da ta Ado Ɗan Kore da Audu Kai Kaɗai Gayya da Mai Gidan Gona wato ta Garba na Godi da waƙar Basabce da sauransu.

0: hasali ma dai daga cikin salailai da ake samu a waka har da na ƙari ko rigin kalmomi bisa lalura da masana irin su Dr. Babangida Magaji Isa suka gano a cikin waƙoƙin Dan Anachi Gandi
1: an gabatar da takardu da dama da irin wannan gudunmuwa ainihin ta taimakawa harshen Hausa wajen ci gaba shi ba wa Dan Anachi ya samar dangane da irin waƙoƙin da ya gudanar a Hausa muna da jimloli daban-daban akwai za ka ga akwai jimla mai sauki akwai mai sarkakiya akwai mai tambaya akwai mai korewa to cikin jimloli da muke da su a cikin harshen Hausa Dan Anachi yana da irin waɗannan a cikin waƙoƙin sa sai na ga cewa da masana suka karkasa jimloli cikin harshen Hausa har guda 6 to Dan Anachi duk a cikin waƙoƙin sa ya samar wannan ba karamin ci gaba ne ainihin ga harshen Hausa daya kenan sannan kuma sai na duba a cikin ainihin maganganun hikima akwai inda mutum zai magana a cikin jimla sai ya ƙara kalma ko a cikin kalma sai ya rage ko a cikin kalma kuma sai ya ƙara sauti ko a cikin kalma sai ya rage sauti misali in ce ya taho da safe ya iske shi a cikin jimlar an yi ƙarin wanda ya kamata a ce wannan abun babu abin da ake nufi da ƙari wanda idan baka sanya shi a cikin wannan abu ba to jimlar za ta zo daidai ƙari ne saboda larura irin ta waka ko kuma irin hikima ta ainihin mawaka sannan kuma a cikin jimlar zaka ga cewa akwai inda yake amfani da korewa in an ce korewa kamar a ce abu misali in ce ban ci abinci ba to zaka ga Dan Anachi yana cewa ban ci kai kaza ba a cikin waƙoƙin da yake bada ainihin waɗanda yake zigawa musamman irin su Ado Dan Kore da Gundumi
0: Malam Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji mai nazarin harshe da al'adun Bahaushe da waƙoƙin gargajiya na Hausa shine babban mai jawabin bude taro
2: har daga jamhuriyar Niger mun samu bagonci irin su Dr. Korau wanda masana ne game da abin da shahi wannan fage na adabin baka musamman na waƙoƙi na mawaƙan baka jawaban da aka yi sun ƙara zaburar da masu manuwa irin wannan duk wanda ya yadda ya hita batun tarihin shi ya hita batun al'adar shi to ya ta san marushe kanshi da kanshi domin ka dauki sabgogi na mutane waɗanda ba su da wata alaka da kai ka azawa kanka ka salwantar da naka ka kaskantar da naka ka daidaitar da su na tasirantu da wasu abubuwa waɗanda Dan Anachi ya kawo cikin waƙoƙin shi misali ya yi maganar duniya ya ce ya shiga tsoronta duniya wai duk yadda ta so mutum ta nemi shi jakka baya babu ya ka iske ta kashe shi yace wai in an kai taro yace har dai in taron sarakuna ne sai ya tuno turaki sai ya tuno makama da sarkin gona yace rai ne ya yamutse har ya tuno da Alhaji sarkin Shanu da shi da Alhaji sarkin Maska kaga kenan duka ya fahimci duniya ba ta da tabbas matasan mu waɗanda ɗan shekara 50-60 ba su san su ba sai dai su ji labari Gundumi na Karime su ji labarin Bagobiri Dan Cibo inje da Dan Anachi naji dadi an kawo ma jama'a su an hada su wuri guda jama'a sun gansu
0: taron dai ya gudana cikin nasara a farko dai Dan Anachi ya fara ne da kidin dambe sannan daga baya ya tsare koma kidin noma a kidin noma ne ya fice duk da cewa daga baya ya koma kidin na dambe inda ya hadu da Muhammadu Shago da Dan Dunawa da Ado Dan Kore da sauran ƴan dambe da yawa waka kuma mutum biyu daga cikin su wato Umaru Gundumi da Bagobiri Dan Cimau na daga cikin waɗanda suka halarci taron har ma na samu zanta da Bagobiri Dan Cimau wanda fitaccen dan dambe ne a lokacin kurciyar sa
3: Anachi dai yayi dauka ni kwarai game da waka kuma sannan Allah ya taimaka ya taimake ni game da dambe Allah ya sanin da zama zarin yi ga dambe sai godiya ga Allah saboda Allah ya yi mana yawancin reman ga wannan taro kamar su mai gidan sama Ado Dan Kore tushiya mahau kaci audu mai wuri waɗanga don na buge su ada na jan ruwa ɗan kinci musabci kai suna da yawa
4: ya kake ji a lokacin idan yana maka
3: sai ga gaskiya in yi ɗauko take na in shigo hili zan ga wallahi da ko babu kamar ni ko mai gidan mutum sai zan gani karami ne ai har inda yake cewa in ka shiru ma ka zance man ka shira in ka shira in ji kuna gaggab kamar ka wala kuna

0: wannan gagarumin taron kasa da kasa dai na zama ɗaya daga irin sa da Jami'ar Usman Danfodi ta shirya da kuma ya samu halartar masana kusan 100 da suka baje kolin fahimtar su akan harshe da al'ada da wannan mawakin maza makada bawa dan anaci ya taskace a cikin tarin waƙoƙin sa da suka bayyana ganowa a waɗannan waƙoƙi nasa musamman na noma. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, daga Sokoto, Najeriya.
1: Ta gaida Zubairu Ahmad.
2: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
3: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
2: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
3: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
2: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
1: Kuma sauraro duka a ƙarshen shirin kenan, amma kada ku manta za ku iya sauraron shi da sauraron shirye-shiryen mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com. Yanzu kuwa madadin Ahmad Wakili da ya hada mana sauti da sauran abokan aiki, Badama Sia Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.